happy first Sunday of the month. Mo ki eyin omo Olorun to logun mo ki yin teleso mo ki yin loruko Jesu Christi eni to ku to si jinde. Good morning sir, good morning ma. Pastor Odekunle Epaphras woli yin mo ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midiri Market gba gititun ni Ilu Ibadan gogo le o mo ba yin yo ni oni ni Sunday akoko ninu osu elekejo osu ti nkan jora won fun yin mo ti so nkan kan ni ana ti e ba gbagbe pe osu to wa ninu eyi nkan mejo ni emi Oluwa ni yo sele e je nfi ele mo npada bo so le ki baba mi baba re laaro kutukutu oni ni won ni anoint gbogbo omo church finally and mama anoint bi o ba don the 7 ma fun yin na anointing won fun ra yin teyin gan mu lo le atomi 77 ise agbara nla ise majemu nla o nla fi gbe ipade yen kale o si yi opolopo aye pada esa kini won pe ni ministry gan to ra won kan won mo ti ministry tumo si ministry is just an impact ipa to ko ninu aye awon eyan ko to di po faye le ipa ti baba lo la ko o nla nke si o nla so titi dola ipa to ba fi le the legacy you leave eyin olube eja wa dupe lowo olohun fun anfani ati ori ofe alailegbe to tun jari sunday akoko ninu osu kejo sunday akoko ninu osu kejo for that matter today is 2/08/2026 ojo keji osu elekejo odun 2026 gbogbo eyin te wa lori facebook e share ni igba meji asese nside lose yin awe wa di meji loni Pastor Odekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midiri Market gba gititun ni Ilu Ibadan ibe ni ma ti mo anoint awon eyan laaro ise ni owo n ta fe se laaro ina niye nba ti le ku lori radio ni sin mo n lo sinu church niye gba ti o ba di to 7:30 ma ti debe but ago meje la bere laaro isin meji la si se isin alakoko yo bere ni ago meje fun gbogbo awon odo lati omo odun metala titi wo ogbon odun 13-30 elekeje o bere fun gbogbo awon agbalagba lati ago mesan isin igbowole isin anointing service ni nkan tele enikan ni woli se be ele mu nkan kan bo Canada te fe fun wa lagbara olohun ni bi ati ni gbogbo Sona Church oh my god ejen ki eje yin eje ndupe lowe a ni dobale laaro yi so ma so nte mu bo ninu church ta fi break away wa and a break away to ni ni 1 ko ni wo 1:31 to ro ni loje ojo Sunday so ni bi te ba wa mo mi so le jajo dupe ijo mo fe ke ijo bo se jiju ope nigba to ba ni nkan to nfe yen bo lo se jiju ope nigba ti olorun mi to ba gba ola to ba ra ka fun to tun o se bo lo se yo ijo yen mo fe ko fi jo e ja jo ki